0: Bula.
1: Bula vinaka. Ongona Radio 4EB na ngani sala ni kakumburaki na 98.1 FM and a Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and ndo talewa stingo na waka viti. Kapakto kai, may rongo may viti. Na programo ngo endo rongo e viena vimbo in kevi ni wakarawai may na tini kina tini kandua na kaloko. Na edhangu wala isa batin nungu koro may sesi sangani thaunrobe. Tumani ya utiko na mbongi ni kuwa na marama basumbeka ni sambeto arin tabutabu dola arin
2: dola dola vina
1: kemenda barongo tasaramanda na kenda ibang wakanga wakayalo ena madha wango
3: nandale sonia na mbongi ni kuwa sa turme ya na Roma wasendua na tikina walu kina tini kapitu Roma wasendua na tikina walu kina tikina tini kapitu na bosa ni bibak taundi itaki E volvolo ti koko pula kina ibaba koslotu, kasatau yabuti kumi Roma, karasatawa ti koe lebu na kan rien rien aliwena. E mbimbi buwana ibaba kosongo ni tiksar ngaya na loma ni koro, kai tiko tiko ni bili utaki na matanitu lebu koya. E ndarao ni singi ama na bibak taundi itaki ni volo ni pula virna leo ni baba koso koya. Kasa wakabina bina kina buwana nongu kalu, e na bukumundo ukethe nga, Isa tukuni e buru-buru atau doko, nana mundu waka mauta. Tikine walu. E siang ni nduana e abu binaka, mi wakta unda itaki na nduana iba wako salotu, mi wasi wibita na wosa ni bibi waka ta taki, taki, kena kena waka binabinak taki, na wika ersanggara batiko. Mendara ida talingan na ngu, na ingu na ipula, mi siko wira, mi wakta itaka na nonra waka mauta, ka wakinda itaki talinga, kena na nona. Endondon mendangu matua ni sasang taka na kaongo na leo ni song lotu. Menda tarada ki na nanda waka mbuta, me kokuwa, kandei ena nanda ndau sota, kawasiavata na bosa ni kalu. Emeni.

0: sa to fa fa mai le pis pisena fo ye le ttc ye poli pis ma sa ni fo ye le team song le sa to polo kalame le manu le va veo ya le taimi sa ta to wala bala ye le ye se ma por kalame ya o fi fi la va e No ole tu taimi foile o mai e faile por kalame. Fai lava sina maru no ole. Ole vaveao. Ne va pena foile le taia. E pata oi fo lama te mai e fai por kalame. O amata ona tau timu timu ma unu unu e o le mato faitu. E te a mai stafer wo mai I latrush. Le me se kibu o makalaka mai inge I. Le a kai mai lea I le siti. I for whatever that of after telling Timonga, Malamai for Lavantai, how till or to if I folly. Yeva I for le tele or le poor. I my for Lava Lasso was the Sulu Lela. I lay Timonga, yeah. At Timilande, yeah, it's a talo, talo sang a lava, I have a modi. Ya wa foi ya so taitasi ele ma foi antu la foi ta to ele ta to tama foi le tu al faona e passo so mai la vai ale le ya me tante e ta si io ta to wona lo to so foi e va pe foi so mato wona ya leva e fa malu lua toi le au fa fonga al ta to Atu no, ya mai e foi e maua mai le por kalame fa longo longo e fie fie fa longo longo I le pisa pisa o mano le vavea. E hawa e o faisina leva ona le to yeze tato por kalame I ano tuatuangia la vasa tuatuangia I le ta nea fionga ya modi ama. Ya e oilia le watoi fa alo tia mai fa aftai le tua. Toi fa alo tia mai lana fai ngā malanga. Ya. Telefoina I tala sa mata tilo tilo ia I o I zāmboa. Mea foi olo tutupu I tutono le si o tato watano. Ia na olo ta fa longo longo lava ae tala noa mai lava ia. Ae o fa atasi a mea o tutupu tono latano. Ia ma mea tutupu tutono a inga. Na alu e tasi le maliu e la tu I osa so o I maliu pe fa e pe li mana so. Ia. O le tūlanga la wale na o le soifuanga. E le tai tai ma ano le afo le savo le wala au. Ai. Ui lea, ia. E ia nou fai atu, whaaptai ale atu, o watoi wha aole tia maila na fai ngā malanga. Ia, lefo ia manuia ia tātou I tono tātou a ai nei. Ia, maua mai fo in tala, maana ia fo ia. Ia si a tātou atano, o ne tūlanga fo ia, e fai maila wa. E feo lolo I nei o le tau, o le e tau maua le lango mea maka, I nei le o le tātou. O le mutia a o I Samoa. Tele ia o le monga la wa ena wha lelele. Ia mutia po le vaho I o I Samoa. Ia matua ta li e fo I o no fai atu. I le ngai le kau suengi, kau o e ka le vaho. Awa a e fika iai. Ia a fai e fai ti munga e kai. Tipila vale vao pehe o e tale vao I tengi I le vai aso. Na tawa aina ia I vai temi e si po I o e asiasi ia inga I Samoa. E a ti mungo kwa le vabe nga luifo le vao I lunga ia. A lefu kwa umba nga fo I nga ka le vao ia. O aso a e fo fuanga la vale a le tato matai.
1: Ko, o aso nge. Wa manga o mia lava ia mō meo solfung ua mapovi e vifo wha kakae au tafa o fale o a inga maluma a fale au si unu fale o lape wole ai
0: wole wo tele ai na le le ai ni
1: yo
0: ni banno ye mese so fangua
1: so fangua wole ai ngal pawal pawal kai mi ngau ai so fangua o o o ku nga so fangua ye nga fai ngai I tunai mato
0: oh
1: ta fai ai ku ku nga so fangua ai I nga mai kai mi e lo pole pole fai longa I ngau le singa fua I a mole tai mi fale le o le le hoi le
0: te wila
1: le I a nga te wila wa nga lawa sui le ngo an I a sa fai ai ku nga so fangua nga I tunai mato
0: oh
1: nga la ngau vai fuka vai le so fangua
0: ei
1: a ukhale va ai mi so fangua
0: nga
1: Ya, ya pe o la tonga e.
0: Ah, ahí le bajo.
1: Ahí él. Que din y le va y la.
0: Ah.
1: Ya, ya ku angai ngai sol fonu ngai. So songile. Ele mo mo ingo le va. Ah, ya mangai povi. Ya ke le va ya povi wo. Wo fa y fa la bla. Ah.
0: Ole me na la wa ya. Ela nga fanga povi a ainga o fa'la de lape.
1: Yo, nga wa o lisi, o lisi a ainga o kai kai e kua le povi a veile.
0: A veile sua.
1: A veile sua. Nga lakura ia lea, alu malka ka ko okasi. Ya, nga fai maira ia lea, ia, la uaru fa fanga ma. Maku ui o ayala uvao ya au olo inga inga kingo la po al povi ya onga amai lola yale se ifai po lalka sokong we ya maua inga li kupe wa kero al kau al povi da uo fa kau ai oe pe afika ala ili povi
0: ya
1: afika ala
0: Yeah. About 2 years ago, sa makofa kawe le povi valu selau kala.
1: Oh yeah, ele ko e valu selau.
0: Yeah.
1: Na wosi dunga le alu povi la wosi it kawo or soi fuanga I o isamo. Yeah. Mo kangka ibe isamo. Yeah. Yeah. Sa wale fa upunga pe langa la wosi ile le kawo suau. Ah, yang aku si koi makau umum ya.
0: Oh, si kami at falong long untuk long orang kan kafe ye yo. Mo mo si ye ono ay mo budi kau.
1: Ya enggak. Oleh mana? Laku foi la le malai ba le ni. Le isi pikir oye osol jaksi. Ya. Wapu dia le avka ba le kawol ol pase se e al emomuli ai o e po feale me
0: ai fa pe ka in ka sa ye ya na mo mon fa tu la nga pe nga e me yo ta wo o ta vale le o te fa yer me nga o na sa lo po le
1: umma nga
0: fu du ta sa nga pe ya
1: ya mo umma wa
0: no a ta nga ta o le la tu me la vale le fele no e fie la tu me la vale le fele no e fie o le alu ye pie po le alu fa ma ye fie
1: ya ol meanga fko a totala mai le vaenga I ole la toke pulea ia kama ka vale ma mo pas ya a esa mai fale oro se I pa ia le wati le ia pia ia onus fultala ol kaula nga sa ya sola Ayo umai la ngai ngo wa kal sanga la u avika vale. Ya fo ile
0: u
1: kam ka ke le pensi. E fa mo le pe mo fa yo ngasi ya. Ya. O le kaula le sa yai. Ah, o ka fo ile nga ngo fo la u avika vale ia ma. Ma maku yai. Yo ngo sfuka la Uno sfruta la que sa uaire. Mai faleolo. I le waki a pia.
0: Oh.
1: Ya. Ale la mo. Wok. Ol me oisi kakae ol ka ifik se fulu. Ah, fix a full kala. Ya release a kungole ya le kausa kakaunga ya sa a maka mai fia kausa ngai kua. Ya sa ulu kau fa mai e ongo se full tala le sa mai fa le olo I le waki o le kaunga o le text. Ya a siri a kulo male waki. Ya alu le si tu fale le sasai. Ya longo ya yang kuku I folola ya le ya ngai lu ah ya le kau ya ale la u fai do kak ve me me kak ma ya ole ba ole kau nga le ping ye ma ko la wori ya e ongo se ful kala pole ale u se ful yo le fix se ful le kau nga Le feo a yegi le la fwa ido nge ye kak. O le kausa o al nga al ke de oisi teksi ya o le fikse fulu. Ha. O le alofa o kaka fa iye le waku yo le teksi. E abe ye ide fikse fulu. O ke de fo yo kaka fa iye pa langi fi opo o felme pe o ya le ipaka. Ya. O longo inga e lope ay o le selau ka la e o ay. Ya le paka po le ova ko fo se la lo sful ya bo le vanga fa ye la ko le
0: al me la e al me fo la le ale le o taxis la ye o wa what's on ye le so inga le me ka mika Yang al wayna ele ol ka male e fa fo ia ai fe alele e fa pe wa ye se fa le tono wa ye tanga ta wan no fa lo mo fa pe wa ye tanga ta o complain ile le ese ese o ka val o taxis mala to ta ai o la e na o fa fo o wa ye ele ya ta o fa ai ele sa fa tu lang o le sa mai fe ai fe ai fe Or some my fear. But I tilotiro lay. Ele lane anga a wa fo la lea ole esenga la or le tau ole swao male pensin ole lunga le olu lalo. Tau fo ila itangata on a lato mala malama. If I sing a tongue or tar, Olo no winga wale betauli e o tangata ingi taxi ala o ai poele pas. A mita neila ye tawali. Ye wa yele se se ngai ta wa faisi ne sa wata. Ya e tila tila ma mao foi le si tanga le ya I malea foi. Ya wa e fa moe moe an watur sa wan pensi mi fafo. E fua foi la le vave ona tau no o atu a. Ia, rana I ele ol fua fua ngā wha ale le. E wā te le ropo la atu ai ngā wha ye wha ia ia. Ia mea lea e fō I ele nā wha pi tau. Ia, e toi fō I umatanga te pua le pas. E pua pas. Le alu le e pia.
1: Ia, o le si mea la e wha le kongui oi. I samo ya ole power la fai di menga alua ya pe power alu ya pe mai desiku fa kai kinga a fa pe mai falla kai se kau mai I se meo o le muenga ya umane nga pe ya nga ola le nga ai pe aku I le lumoe nga se kau ai I oi pof po feale le ngu vale le paso solo
0: o la fa solo le malo
1: pi vai va pengale le melai la ye ya umo fo ila ia le o umo le ku nga longa lua ia nga pero fo ila ia le le ki ku le la kule i le kaulanga ia pia se kau
0: ikua
1: ia yo pe o le mama fa o le me o i le me kele i le ki se fa nga ka pila o ia pia nga kele le population nga e ia nga yo le me la nga nga yo le si o le me vale o le bai leila le bai e sia sia e le ele alu mapere bai al kemirangi bua slow le alu le bai kwa ni se ale alu le bai nga isi ulai lu ngai bai dimam oke do o le kule i sisifo o pol le sisifo le kaulanga le ongakum ya laki la la kunga la ia bai e e maua i ngai e kai o fuma whao ngai me ai a o i vai di mama i desi kū leo o vaya le maunga o vaya ia o i ngā la le vanga ngā mokua le kemi ngi o mokua o nge vai la mo i ngā
0: ia
1: a le ain kou le ingilo li fa eo ko e sapalai aku ia vai inga e. Yo, e o mai aka ka i alo malako u. Po a me fa akumu aku nga vakula i ele kokongi loli a vakua i pa afai ele e si ko piki apu fa ale le a. E o mai la uku aku vai dalo i a ing i alako u a inga i a po o mai dalo me le kafe ko i a vai fa ai ole ole vai singango. Yo mai la ila lo nga ia ko ko vai wa kule kai ofu ya ali ol nga ia yo mai la ko ai nga ia ila lo i ya a kele fo ila le pidi ta fi banga la wo sa ol mele ia ia le vai de ol a le vai singango inga mo wa le ol vai i lunga i oi kai ofu mafai e mea ya lai yai le vai kuroko le o le longto lai lunga ya le se mea le malo kaum fai fao ngale le sau o le vai ma ukedo inga yai le mea lai lika nga yai le vai nga o longto ma kawa nga yai se mea e kafe nga yai ya
0: tonu o le
1: yo a kumukele ianga na kafe la ia le ya ukele rola po fe po me la kafe le tu i sa faka le siku a ele o kafe mai i ia po le fo ia kafe mai i ngai vai la i ki ele i ku le i me le ia ia ia le ku le a le faleaka ei ei vai moso ngai ei ia vai ngai oso mai na se me penga ya mangua e ele en alcasile le vai culo toña la e si vai elua e si elua e si vai dai king ai ole la lonea e ale si ola e malisi casi fue cosa de coluai y ale ki pa penga e ilungol manga ke le ala o ki munga e pa u nungo le munga. Yo, o ke le nga o ki munga lai yai o.
0: Ale, o longo winga la e foli nga mai alfafi ka uli le ye kei minengei o sua vai a.
1: Ya, sua vai wa la ua vai vai. Ya e mauko, o le vai kembi o le masingal ngei e a makai le wet sisheni i Samo.
0: Pa
1: te lai munga la asa. Lai munga la asa mo lai. Mau lai le mele ole. La fo ni ngole. Lafu ingoli.
0: Ele ole al nina.
1: Al nino.
0: Al nino.
1: Al nino lai lai mawaia I leikule al Pasifika. Ole vai vai ngala ngal. Ya. O si kalafu I mevai o ole. Lai measina. Measina le measina laua laua sui ai le le ingol ke wila.
0: Le ale ingo?
1: Measina. Ole measina. Ya. Ya fai mai isi ol measina ol mol mole ol konga. Ole ia konga. O si mea penga. Ya. Da la ua sui ai nga o ua. Nga ngofa le maloi ala ye fa mai e pi ma nge ya ile fa ngoi le mesina e esel ke wila ya ngala la la walu ya o le mesin al mela nga le sa la sa ya sa fa I o ke mi nga le nga o nga ye ya pi si ala ka ka fa I a fa ya ke fie fie maka maka I mo me o siva mela fa I kai Ya yeah, makama ya ile kaya o se se kawa ile ile po po se full po.
0: Patet ai fiekula ai.
1: Ya makama ya kaya. Kusape se full se
0: full. Ya sa faye.
1: Vaya so ako.
0: Se le ole kele la la ko.
1: Vaya so ako ya a ola e kakala la fale ainga fale ainga a ainga fai e uma o ia ile kaiao ia o da fiafi ia o ia o wala fai papa ki uma fa ka u fale le e ile koi kuka se sil fale nga le o ko nga au mai fa ka u mai ia wala wo lai o yo o sa mo la wo ku fo ku pe me fa I o mi yo nga ma yo ya so fa la vera e ya inga e laki ai fo ya inga e le laki
0: no
1: pe le lo pe fa fa so so e da fa inga ku ya fa ya la ku me fa le lo le la ringole me nga le va nga nga e la ki va ya le ku ma la konga la e fa so so inga ya ala la ya ye ya le si pa inga la ya po le mea a hulu a waku le kufango le kupe o le kumaro fa ale le ya ale fast la kuma ya le sui al fast ya wala ki la ko ya a roku o le sui la ku mai o le chapi pipo se po se sap po ia po se
0: independent
1: ya e ya ira le e ira al pongai o la ku e ka ka ele la ki ai ngai I ngai le vai ngal nga
0: o sal
1: yo ya
0: ya ai mana ya la ai ai ka mai se pese se ko va ai le ninge kai ai a foi ting mana ya le ro kala ngo ya fa long long mai ka ka le ba kwa ba de pese
1: ya
0: fi ai ta ta fa long long ro kala
1: ya o se fa fo

0: It's the same for Imo. Love a fong a samo. Yeah, I be on a one more. The tower for you on Sato and my yayin or the town in a tiny or the neighbor town. And more in love out where town ma a matanata suile town. I la longa lava, a langona lava, a tinole malu lu. E mana ya le se sulu le la le ao ya a ol po ya a put put la ba of ma fan fan da wala ba e manu du la ba le po ya o ye la o le ma to la ba ai nga ya e le fa o ai nga se hita ya ye tu ya la ye na le fa o ai nga se hita ya ai o le tu fai talia la vale ai nga o le mea e tala fea ngai mo la tau e se foi tangata e peila o nao tala tala noa ai le i le ia toni o le tau le wa alu la vale neiva i aso atoa ma o e malamai fole tae au o le puaoa pei ati ai le ai ma se timoga ia o le taimi na masauni mai ai a le amao mai e fanipol kalame ma se omai fafo e iaia ia uiga le mafanau e fai latou tagamea na ave le faatautau ai ai fafo le laiga a fai atu ia maʻuluʻulu ala le le pe apa o mai ti mu ai o mai i o te atu ya i o ala tala ta mai latu chele ai ma se ti ya o mai ai nei le se ti o fa pele ya ta ya fo ye e vevela ya ta ilo ye po le ase se va en le sala ja o au te lo fo ya ta ya fo ye vevela po nei le sa e manu lava le manu lu ale po ya le lava e ba won ma fan fan le ile ao ai tele la ina se se ai la le tele tangata a wa ai fo la le ve la le ao ma me wa le a put put se a le le bo ya ya wa ma sa na fa ya la e fi ai tai pe ya la wa sama ya e fa ya so i if I had to foil it, I would have to sit here and fight. Yeah, Tony, if I fail it, I will say more. Mama T, Munga Po, Munga La La Vasamo. Yeah, if I may learn Tala, or let's say, wa fearless, so I pay out on a tower more while on Tala. Well, why, then, or swab I? Tell Munga La. Or suing of a landal tower later to buy a name. Sa or a name I tell me pay is a mumma tea munga. Probably I'm a tongue of one nail tea munga. Ah, nay, a lay upon la fast or so lot to love I lay. Lay on a to turn on a massin upon a lot of lots of fun. If I young on a massin. Lay la my munga, la la vetato. I long old hoist, Elise. What tele na le puaoa e puaoa mai lava e le mamafa e mauai ni timuga e lelei sesitu ia ai le lelei foi sesitu o tatou mea totō feai e leai togalaau ia togalaau aiga Ya va pena, emana o mia io le lava e alule. Fa nga lava soa vai fe e pai pai. E fui e ta sola. E puto ma sani foi sa. Sa ma san dia onde vai sei mine e. E o ma e o fa le sa ma o ma tua la ngo green da de i ti mo. Ole ta wi sa mo le ta mi sa ye o sa mo ya.
1: Mo wanti mo pele. Ngo wa ya oi ya yungi i ulai. Sa ye ki munga sa mawai oi. ar kele lava I afi afi ma le va veau
0: ah
1: e ma lo si al savidi
0: e
1: kele o ki munga e to ulu I o I lunga o maunga no kuso I ngā lai pa u I eri kele o ki munga lunga o maunga a o lalo lai ya ya ngā lai a la inga ele I pepe ngi vai ae ua vai vai mai vai le sua mai fo ele
0: ata mo le wala na le na cha wa mo mo ele me ole pawa a
1: ya
0: e pawa ona e fu fo le sua ba
1: ya e e pe fa pe la nga e la fa nga le le sua vai e e fo ile le a lo le hydro a
0: ya
1: me ya nga nga nga le o le sua vai ya ai a ola I vai ke mi fa pe a ya como fa ide ole como fa ide ole balo e vi for sua vai e fa e ole a lu I kokong ole pa a mai sua u ai ya le vai ya ai fa lu sa o ai le me e alu nga I ide le ala vai pai pa vai fai ai ya kai ofu ma fai me ai a changat yo ole kunanga nga e kere ala I de va be au vale de ke fa long ko ai wo o pa u mai pa o mai dungo a pol fale o
0: kim
1: o kim ma ga ala ke mi ga ai mala mai folo wo wo so ella ya mo Maria kulel kim
0: eh
1: ol me nga la sa mo I sa mo kim ai la nga la mo mai kim ni ang o sa wo
0: eh
1: yo wo fa so lo ai nga le nga le ai a yin ki mu nga nga nga nga ke ba ai ku ai e ke ro ku ai nga ki mu nga la ai ki dai yo ma u fa la ai ki ai
0: Ya I foi tu langa nga ai ka u a vai vai ai e fo fa to anga pe a
1: ai ele le mole ulu a koinga kaula ele le mole fo ka ulu le sa
0: eh
1: yo ai ol benga e ke vai ai ai le fo ka le sa ol mo kwa ke le
0: eh
1: ya ai a u fo ila nga mo kwa ma lo sial kim ile ulu ya fa le kong fu ila ia le ole ulu ole ulu aia
0: palasia
1: e ole ulu aia le lei fa ale le ile e ka ma kuku ya mai ngai kim kim fa ai la ki ya ai awange kim ke le fo ele le ile ulu e fa penga fu ila I si fo I la au fai e funga mai ele lei ele lei de ele kai mi de
0: try
1: le try ele lei de try fa le de ma ulu mai ngai kai mi dai yo ya ai la lei ke mo ke ala wa ke mi ngai o ke sa wa fa kau ya ulu fai ele ma ke ki bo ulu vela
0: Ngala makang makwal le fakang
1: kala kumlesi desi ulesi fo

0: ngem faka foi.
1: Ai o kungu la velo ai ang foi le ai sa u mal pepe. Se fulka la actual ka u me.
0: Ya ya.
1: Ba ya le u. Ai le u. Ya ave ala ye le u lu fale. Ya la kulo sa fa ye ai. Ai ya la ngala e se foi dal ko inga fainga la fa ye le vangal pepe.
0: Oh.
1: Pay the falling of my horse, pay if I will pop.
0: I will pay pay up. A
1: little kid, rope of a
0: laugh for one more pay up a pay pay. Oh,
1: I will kill it up, pay. I will let up, pay.
0: Eh,
1: and if I pay that, I can wear some full pay pay. Ask you for I give a girl like.
0: Si si ngai selmai.
1: Lai kau aku ila lo vale ni.
0: Ya ya.
1: Lai kau aku ila lo kam ma vale ni le pa u esim.
0: Eh.
1: Le masa. Ya lai kau aku ila lo vale. Ku le lo pa le ala me.
0: Ya I was thinking le
1: vai. Ya kai yo me fa penga.
0: Mm.
1: Of thinking la u. E fikin la ile me vale ni ele. And if you feel like I ain't got a fi pong, I can't. It'll be better. I'll be better. Ko fa le anga el PPE e el kungulu a ma nga ya le velo ul ban ya sa ka ya o lo ko fi ai ise ul kungu fa le ya me la nga ol mario me nga o ko ke le mal me ole ol ka ka fa ai mai fa fo a ka sainga fa ye mai fa fo lai wo ku o mo ko ke le la le ba nga nga na wo ku ke le lo pe nga wo ku o a me ora a le ko ngun me nga lu wo ku ai o a ka ngo fa wi ye pe pa ngi ka ka ngo ku la ye pe o ku ka i ka si de ma singa pe ko lu ma singa e ngo fo ai o ma fa la nga pi si si la ye ema sang ya ya la ko o la ko ngo yo em ko fa ya le papa q ya bo mai si ko nga me fa ya la ko ya la la o ai ke i wo ka fa lo ngo ku kala le si o li ya fa ya la ko di ki o fo yo fa mai ya o ka ma nge nga mai nga al papa q as ko mai papa q ai ngo fo ngo fo i du mo fa lo o le ai ya e o mo fo Well, my boy, what could care who will fail come my folly? What fail come my folly? And go for it, I fire or say, or say, pissy, I say, for you car a singer. Yeah, I do like yale fire, yeah, fire like a papa cube room. Yeah, oh, my yale cow, or follow, or by a yahoo. Well, yay, my poku. Fai ai male poku kamai poku e ngofo ai. Io.
0: Lai se vainga iai a fai ole nā ele ngā e wa fai e ngei a kongo ngei kanga ka sainga ngā a wala vape ngā. O iai se o kakala ele mālo ia e me O que mga kua le faungo le fale Samoa le e kaimi mge ya. O fa wala o le au sainga ngā mai fai ya. E le kai kai a ai sainga i uka e o lava sainga e a ai pe a mai a la kou me ai la kou nudos ma. Fai kungu e o lo kai mano noe kungu ai la kamai o ngā amu ya. Ya la kou nudos. E le kai kai fa pe a e o e fa akau. Ela me la coupe fa calma e aí ni me aí oi fora lua essa uma vai cule vai cair no ofor va
1: yo no me gasa e aí só lá pa faia la com a lua e almela la voy aí
0: la porque le sen
1: e o

0: kere sainga mo fai fo I da ko konkara ke fai fale yo.
1: Yeah.
0: Yo. Yo wole ko moral menga o le la ku o le va sainga ma man ku mai kai ai ngo foi al me la o lo ngo ingo la sainga o fi ngo foi yuk. Wole ko fi ngo foi kai va ala kai a. Yo inga nga ala ko al va ko lo pu ya. Ia le uka ole oka ole a fale kere le sa fai sa mo.
1: Yeah.
0: Yeah. Ko lopo e ma le au fai ngā luenga. Ia e koe alu le vaa ia. Wai re ma fai ngā ngofu ngofu e le vaa I ka im. Ma fela ua I solo le ia le au sa inga e ave I ka I koe a mai uka. Ia. Ia. A ole mea ngā lau boi yei. Wow. Wa wo yai fo yai ya me ke do ai e lo la ko wo la ka ngo fi ya ya ka wo o me nga e fa yi mo mo fa le e yo mi la fo la mo ma fa ya nga fa ka wi o ka ai o ma mo wai o ya me nga
1: e se la le la fa fisilingi la le kulanga ye nge ka ka a wa sa ve vesi foi le malo sa ve vesi foi fai meo o senga le a yo ke le foi ka ka sa fa pe le a o nge senga fai la ko pisini si yo ye nga o ke la ye le o pisini se la sa mo ye pe foi linga mai o nga e o nga e a foi la ka mo wanga ni Olele kulanga la yei ale. Olele tulanga la yei taimi nei le malo Samoa.
0: Le malo Samoa. Ole alunga le malo Samoa la yei o lae faide melnga. Le o mea kemi ngei o lae faifam singongo. O mea ngei o fainga paloka. Kalunga umal paloka o kausanga lenke ak ngei. Me kau sangi ke ngi ya lai faida ya wow o ini iku malo nga koe fai ako le palok o nga kaluai I ikaka nga fa o nga kupe kongi fa e kufa e
1: fa kosinga
0: iyo ya ka u lesi sui ya ka u sui o lesi Paki, te suyo le si paki, ya. Ale ngai ka ue ka ngaka fa ai e lae nga o kue o e pālok. Ape nga ke ia ua kufa mai, ia kupe ia lako. Ia, on mea nga lae, e o mai lae kemingi. Ia lae, le lae sa ungi ia. Ia, le vai maunga ngu melkoro.
1: O fiera o angonga ya fiene ko merko.
0: Vai mangua la ngu merko o lo ko faro o I amajo.
1: Ah.
0: La ve ai ya fako ia mangiangi.
1: Vai vase.
0: A lua ko I nga I.
1: Vai yala.
0: I malifa.
1: Oh.
0: Ya. La ko e ala I ele. La koya la yene le fale ali road le fale le kawai vai dima lwa koi nga kamai oi kiavi
1: oh okay
0: ya ole ko kele la ya I le gofanga le vai mangwa le ngumel ko ya ai wa umanga fai momo nga malo le sui ole HPP ya ai pefia emasinga nga ku li sui der HPP ai ke imo o ko e failanga tisisene fai mai ol alu le fast
1: oh
0: ya nga la ko faiela ia le ol paroka
1: oh
0: balanga la walu fast a fai walu fast yo no inga la alu la fast e paloka mai ai sui ale HRPP e oso ai le langa oso e kamanga o lau ki muia ma ai ia e ke ingo wala ku a ke u malo lau ki muia ia
1: a fea la le li ilesa ye momo Anga le fast.
0: Yeah. Wo pa uwa inga. E a le anga la e umo ma wo pa uwa ma lo le kamba le mang yangi le o lau ki muia.
1: Yeah.
0: Yeah. Nga la ai ke uwa fa unku wo pisa la wo li ife mei e ye kanga kanga nga alu ya lau ki muia ave e ye kupe. Yo. Ai o mai foi ka ka i sa pa lo ka ya lau ki muia. Ya wa lau ki muia e le o se cha pipi o le
1: independent.
0: O le independent.
1: Mm-hmm.
0: No. Ya. Yeah. Alfo i lo o ka ka ga mo ave le fa ave le kangi va be na ko kongi le li ya le li le alu i ngai le o nge ya. E a inga ngaru ku fa e inga ye ku pe fa le le bo ka la ka ka la inga nga
1: oh
0: ya ngala ya la bo ken so i fo i da i le o
1: le masu
0: ya ya man ku a ngaru le li inga ngo fo le i cha pi pi man wo e
1: ne i se
0: e ne ko e fa ya le ya a la la u fa sa la ngi e ful ka u sa nga e le m fa ngo e ya le scala e ko e alu kongo
1: ya ngala wo misi la nga turn
0: yeah
1: misi a ko e se fur kom sa e no e ngo fu ko fu fa fa kwa
0: ya nge ira le la so fur varu
1: e
0: ol ma singal nge ngala e fa yel pa lo ka nga
1: a ele pa ma nga
0: vai ma nga le ngum bal ko ya mango o I le ngumbal ko vai mangwa le ngumbal ko o le o I piko ke de e la fa io ka nga ka ngo fo I kong wi
1: ah
0: ya a o I fo I la wa e kai pe o I de e ke le e de ye de o I ye le road nga ka o e fa ingo le fa pul le road
1: ah
0: ong e ko kele ka nga ka a inga fa ai e ai ka nga ka fa I ka ua e ai ka nga ka fa masingo o ka nga ka fai pule ole palmengi ia ma ka ka kaukupu la umalia koa e ngongofo ai I le I le kura le ya
1: ala mo wala fai ngol fai pule
0: I ka lo
1: ya ya se singo
0: ta lo o ya nga fai ya ingo nga ka bo yo le fai pule ro ai ka ngola ma vo ke ka o fai pule ro o lo ngoi e u ma ka nga ka fa masingo ka fai pule mai I le ngu u ma le ngu u wha le le o mai ngu ngu fai wha ka uia wa o pe o free land
1: oh
0: yo e le ngi cultural land I a I free land pa le kusa ko le koru eka le keke le o poloka ya na wo sa ya e uma le vanga nga la wainga nga ma le koinga ya masanga pe ya o le vanga va e sai sa fai pule mai la so e isi
1: ya isi ya
0: yo a le o mai ngongo fo ai yo na ol ma ko koinga ya mo le va ya so la ya sa maulunga fo i e pia yo ia nga sau fa kaula nga ia o ia sau mai kuai fa la ridi ia sau la ia le fa kaula nga langa pisi I ne la mo ke ia ia e le la ve ai ma ko se I se me fa le fa pe o se ai nga e ka kupu pe se ai nga yo te average ya kai pipo isi ai ngo lang ngo foi foi o ya ai ko ke le ala ai ngo fa ai fai pule ma fa masingo ka ka fa fai nga lu nga le yo sa ya ya o le si le si bae ngala le so o la ko pa lo ko o fale ali di yo
1: o le su yo fale o le se su yo fale ali di
0: pa u ma ya le su yo fale ali di le le fingo pa lo ko mo mua yo o yanga le sa sui palmia kamo nga ongisemo lengo ya la la wa oia nga male le akali e o la meko ya o la wa nga fe ave ila kupe nga mai ke minga fa yel palo ka ba sa ka fukuri mala uli ya yo longo inga la yo longi ala wo kaulanga la be foi la ya la wo ye le sfu ka sanga ele mfain koi koi osol palok ale la wo ye la ya ka ka foura ye wo kuma
1: oh
0: ai ka fu di ye ngai ile palo si le si la palo ka le la fa no okay le lo la pe fai fa kas
1: Alai, if I am a fai paloca.
0: Lai, a lupalo caine. Lai, a lupalo caine of a pair. Yeah, I am still far from.

0: tono le palo ye e lava yale ye lava le tama poto ye for le tama fade le leilona lona matue lona mafaufau ai peia opu opo le me fascina tono lava ya Samoa fa vai le atu o Samoa I le tua mena. Yeah, of tala ta te fa long long what ye tin tin no mai. Yeah, e man ai foi bo ye su. Yeah, e ta te fesiri ni ala ba ta I te polea. Le a tonu lava. Yeah, o a faila o le bo wa tu nei saina. Faila to ta mai pisin ta pe o pisin si ve ai. Yeah, fa solo solo te. O le atapa aila I ei malatapa. Pei o le atau ta wawa I nga alu. Nga alu a nga I le alu o le alu ngō tatou. O tatou tangata tatou a inga I Samoa. O le amai vai nei tū fea lea. O le amai malo nei tū lea o pēwhai o ieia ia. Ia whare o mwhaia na whaia ia mea ai matiliwa I aing. O le a mata na seu ese le o langa fo I le a ngalue I fo I le tae au se io I le fiafi. Ia ilo fo ia e tangata whaia e. Ia lua lua I le a so te koe whaia koe o e whaiseum o le ilo whaiseum. I nisi au na tupulanga o iluma. Ia. Ai o fatse sta inga foi fa pia e ei le e ei foi mal le a wa e o atu tanga te matura to pisini si faisi ya na o le o sa so fa tau mai ya la ma wai le o la fisili la le na a wa le la fa longo longo atu wa te le ya pisini si ya ai me sia me tau mafo o sain na lama ya o mea lama me tau tau mafa. Ia ma meo o loa fea I e tau mo fie e avatua ware e fafea ngai male male tūlanga o ye tangata mo ia o e fie fie sa e no loa se fale o laima mo I mea tau mo fie o e o sa o uma ia I ele ele tau fatan ia o nume fina uma leina na pa u na isi pisingisi ia o e le zai tai o fa atasi ma ngan ru fa atasi male male malo ya a faina ya tatu tu ye le tu tu I ni mo e o lo tsai tsai ye tatu malo fa ye o tatu tsangat mal de tatu la fa nu I sa mo o le tu ranga I le ye le vai tsai ni sa tatu fa long long o tsai O le a vatul va alele a Samoa. Se I fai lava sautala o le fesili ia le a vatsawa. O le a le tūlanga wo o I ele va alele wasa pisa. I le va nei a le pisa pisa o. O ta fa alongo atu fa mai o nala a vatul va alele a Samoa. A ele kasir va alele no va alele nga e vaku. Sawa pere.
1: Yeah. O kūlanga ia o va alele. Yeah, okay, loe. Ele o nga fakia el malo ka kongi valele. Kimi ngai ele la kou kele o nga fakia inga I valele. Ya, pawal mele o keilo. E nga le pisa o la wali ia. Pisa fo il fasi e fai mai. Ia le la sau valele. La ye valele. Fai mo mua ye malai valele o mai valele. E pa u iak.
0: Yeah. Ola le wingo la tala e mai vale le pau. Ola le la le tele manda o ye.
1: Yeah. Fai mai a foile le kaunga kilo kilo mo mo I le mea e o mai vale le kuku ai ma pala la si ai. Ah. Ya la wo ye le mala vale le I Samoa. Ma mala vale le foi un mango fa kai I ai le. Le vale le ole pe ole vale le ngi usila 747 New Zealand nga laku fakaka iya nga land alu mawale le yale umi ole ole malai bale olongo winga e mafai o nga land ai le fiku fa fiku ai paole mea ia le leile le pailaki a wangi i ova aku wa le pa uol va le leng pa uai mai nga pa u a lua kua ia e ku wa le va le le a wa bola kala kai le le fai unga le
0: ol mal runway
1: ol runway ia longo ingala ia a fai a oko e kakau i le pailake ia onga ukula ikiki i le me
0: e landai
1: pa o le vale le inga se se e lola ia le ia le o nga e koe fai el malo singa isi
0: koe extend
1: akule runway me wapenga e ol kalala nga le al mis ka okupe ma ia e fai mo mole alo fale ole me alua nga ia le vale le ia longo inga o me umanga e kilo ia ae ia unka ko kilo ila ia lele ia ae ua ia ile le kampangi inga e ka ole iu chos ae faa pea uka faa longa ku faa pea ole kampangi inga ka kala e kuila epa ta e fai e investa ka haka e fia ma nga o investa e lese me fa le fa pe nga o le HRPP e investa ka haka uma
0: open
1: e fai mai le lei o kupe maua i le
0: le lei lako interest
1: le la ten sa fa o nga e le vaenga i a le fast fai e i a le fast e o uma ka ka e ke wo ia la ku ku ye ka wa ia i ola ku e o le ke unga ku pe la ku a fai o e ke alwa e fai e ola ke unga ku pe fa alu le fai ngol o le vale de a fo ia a ka ku go sa mo
0: oh really
1: ye e ka we e fa penga ya pe o le fai ngofi e se le fai ngofi e rou la ku ka u ia i whapenga i o la ku pele whakaungo le vare le a sa mole ia e iei fo ila isi me kua e le whapenga nga e la ku fai e i kangaka nga ka fo inga i ingi me fo i pepa e ke sa i ia ma whakumu e ka uai o oe le wa wakula u shea lima se lau ka ala lima se au ka ala sa mo o lau shea nga e ya o le mea nga e ese fai ngofi e ia pa ma fau fau ia ka kou ma a alu la ia i lal ka ka whare le i lavalo na tamai e ya o longo inga e e ka unga alu e o masisi whare le fisoso angi whakumungo fom la ia mea whapena no, let's see me.
0: So it's more like a reserve back.
1: Yeah, ole you chose ole afo ole ka ngol vang of aye o ke wala ko kupe o isi ak ngu fa aye. Ah,
0: investors.
1: Investors. Ah. So investment in la company.
0: Bank. Oye, le company. Company le bank.
1: Yo, o ka falo, o foi me me nga fai e kuida. Ya, la e ol vanga e fa nga wa e so se si ya e ma fai nga e nga al power me ya e lo. O la me ka un fai, o pe pa ya me e fa ku mu. Ah, ya. E ole me la.
0: Ai. Chega falar blá. Fa mala e mala mala mai la ka ka sa mo de nga company.
1: Ya, ola ole you chose or company wala we lo isa mo. Ma fakinga leva nga fa ku i o isa mo le company le. La yai ka ka fa nga lu nga ma fa yanga o e ke alu sa o yai so so ngi fo la ku. Pa ole me o la ocupe le invest invest i lungo le va le le sa mo
0: ai lo la ku se sa invest
1: che le ku ya la ngale o ku fa un ku fa fe fe ma ya o le si va ga ma ai ai a lo a ve sa ocupe nga ya e fo i e che chi si le il lima se la una o cala ga le se oli e la oli e ne fa vive mai mai e chi si ai la lima se la
0: una sei col bai
1: tu e va qua già mai mai e la o il campaghi o il campaghi invest fare e nga o ka ka yo ku yai la ko kupe ke el ko mo wa mai si kupe kului ah ya ai fai fa pe fai fa ka mo ul fa ka mo le va le le sa mo ya olgala olgala no o kul ba ai le fai mo mo se la ko se ve fia lo fai o ka nga ka sa mo la i america la ngo fo i america
0: oh okay
1: ya umar nga ya nga nga fai la ele ko fia lo fai o ka nga ka e la ko ke sa po tinga le fast o la i i america
0: oh
1: ai fia i ale i ale e cha pipi ya ah ya ai fa fia ka ka fa ele ku lo nga kong
0: Leo,
1: ko fia fo la la ko ya
0: ku kokas
1: ya ye ele ye se si bo al fa penga fain ga me yo fo in usila sa ka unga ye se me fa penga a ye lo pe ko kere el fast pe ko kere le cha pipi ya o fo in ya australia ele me se nga ngo ala fa ya ai ke inga la wa bo saule sau kongo el ve kim kongo kongo ai o sau kongo ya le result ole o ocupe nga maua makanga la fa yo ka kanga na palai na ave ia la ko ocupe ku o ya on mo kwa le kai kai fe ka wi e ya ke o bo bo ura ile sia o li ia ole cha pipi fa fa mai o kupe ia nga maua I le mele nga whai al vanga ia whai mai e nga al kasil pa ua le vare le e ma ia ia ia nga o le mele nga o e whai mai ia la la ua o ku ngei la le vanga whai mai e saule e ko kele ka ga ka fama o America e ka fa moi moi America le o ka la America kele ko ke ko kele ka ka sa mo la America
0: e
1: ya ala nga la kele yo ingo o kukuira is ka o ka ka kukuira is ka ka e le ka ka ku i a ya ai saule ngu me la America oi penal ko fix full fee ya la fa yo ka nga nga ko la ko ku pe kongol ole mele ole vale
0: oh
1: ai fo i ya yang yusila ya ole me fo ikas ele ko kene ka ngei Australia e ko kele ka ka ngi hira lai yai ai so so ai ma ka ka Australia
0: oh
1: a America ba fa mo mo kele el ba nga ya ele
0: ele a
1: cosa ko ale e piko i si de algun melo ka nga ka sa mo la nga ku ola ko ku pe ko ko ngai lo o
0: fafo
1: ngoi ngai lo ka ka yen ngo fa ku fafo o kaka ye I o isa moa wala kere kampangi vale le I mongko ko kele o kaile a la wa ka la ungo oska mola aus ol palimbia ol kai kai ol fast e pe ya foringa mai ko kele I kama fo ya kama ki ngala ko a onga fakas la fai ala ko pisingi si samo pi o la kunga le e fo i ko kele fo la ko wala Pio la konga sa o ongai sa ainga onga fangasi mala auri nga vai kai. Yai ko kongo al palmengi. Ye kusala o pe o la kawala nga la feia la ko bisnisi de sa potinga ya. Ia ia fa mo ia ola ia isi ka ka ma ku o fa le le palmengi o le fas ai pe ia al pau io ka ka fa ai o ka ba ki ia la o ke va ai ai io ka ke do ale si de si ba nga ka ki do o ka ma ki fa mai ale si ba nga Nobo ora ko dai ma sangi ka ka ye ka mai ro le ngo ya e ro ma la ba e ba nga yo ma ko ai nga fa ko ye e la ke ro ngo ma o ke ge fe me sa o ngai o ka ma o fe sa o ngai ya e pe po ringa mai ko ke re ka mai ki malis o le le fast la supporting ai la ko masang ya la ko mala uri a aong
0: yeah
1: ela yo ma kimi o fa kasia e fi fa long long fo i i kala bali e fo ya la uri ma mang yo ya as going o kui lai pa o kiu ki la ko pe o la uri e supporting ai ya ya a ye kui lai pa ye kai pe yo o le si ba en o fa le le mai le colisio sa mo la scopa iam ka ka mai i isia onga fai i rope ai o abele po Chanel College ai esa poutinga ia io kele anga fai ala ko polo kalame fai ka waide ia ia me fai ia kele isi me la sa fai molo ole audit fa le le ya ya la fa kali de fa mel vanga ya le o uma nga fa le o ta nga sa fa yal malo su ai ya ku ele vanga yal fa si ya ye ku la e pa ma o nga fa le nga fa ka u i ku pe al malo ya o fangu o sa mo o ngo fun fa ka wa nga isenga
0: ia
1: ai ya ai le ai umangi le ai umangi mo ri ma ha ne fo document je ka mo ei
0: o me ka fa ale anga ai ele si
1: ya na ya ala e pe ya la ke ba ye il menga e pe o sko ingo ku ira e pa le fa mo mo ei le si o li ia awa orko ingo laile leil mafo longa mafo fa mai fa mai la ko o fo il mele o le o il mele o la kapi e la wo so ngi la kapi o ngo wa ole kampangi nga fa ia le oti ta i fe i samo ole kampangi de nga laile la ke fa ia le le oti ta inga ia ia mele ale IRP
0: ah
1: ole la kapi lalang
0: ei
1: ya ola konga e o aku faile ori tai o malanga fai la ai mai ke mi sa la ku ia ku mai ia ia nga o mi ye di folo nga oi mai ke mi konga nga o ku ai ba nga ia nga ba ku el ba nga ia ku su e umma ya ai la wo fi wo su e ne ai se me nga nga mau fa i ro ye ya nga o mi i ba nga ya a wo ko fa i nga me wo ya ai de ai ma se me o fa le kong ai le le u ma ya me al malo ya ala la fa me le ai ola ya i nga i be ya nga i me la ke nga i di si ki ele ilo po feo ye di si ki o meanga sa fakau e ya aya o le au fai nga luen ya fai mai ele ya ila u ok mai ya le el kampangi sa fai ala o kika ele ma fai fo ila nga o fo ila ele mele la kapi ele ma fai fo ila la u akari kongu le wa la ngole o la uori ia su kusi ale ale lakapi o lakau hoi ngā lenga su ea Oh, aku suwe ya, ya meanga isa mo. Ya, lala woi lo elvanga mai ya, ida ida se. Na e makua kidi ya, e ufo yala il mele fa mewa. Wa, wa le lo kupe ale, ale ale au la kapi po fe o halu nga ya. Ya esu e aku. Ya le yo la la e halu ko kongo e pawal me. Ole le lava ole kupe e avaku ele IRP e fai ai ia mea a kungu ia bai bai e le lakapi mankua a te si lea kutu kausanga lea nga u lea sa o iai I o I sa moa ilei le kutu kausanga le kutu ia ka alonga sa fai ka aloma ikalia ka aloma sepangia ko ka aloma konga ko du le ka longa fai ka inua vai aso mo fai ah ya e fai a ku ka ke ala ku fai fesi I ope yengi I polo kala me fa le e fai mai se fa madia ku le ai le fai yengi ma ko polo kala e ke le ropo o ka ka la ka ya e ke ba ya ku ku so ka longa nga ko lu a ku fa ka si le crowd sa ya e fko a mo wa fko a ku mu le ka ku mu ai le
0: state ya
1: le state ngo de ngo e vai vai e de ese support al loco
0: e
1: Ele sa poti nga ka ka ku sa pe nga ka ka engo foi kongole ole
0: ole area
1: ole area ole town area ia manga ka ka mai fa fo aku ia maka ka malanga sa porta la ko ia pingal pa nga ka ka sa yai oile I ka lo nga ngai ko ya al makwa ya al meala I ol valer Ya, lala wa manga ongi. Ya, ile World Bank. Faisala ko, e poro mai se kupe mai ngai. I bank ale World Bank a Asia. Ya, ole bank ole World Bank. Ya, ala wa fai ia fale kupe nga. I sa mo lako application le ai ele ma fai on ala ko e ma fai nga mau le ia ingi ba le le I le a fai o le wa le sa fai mo mo la wo ilo el bank le a fai o ka nga ka ia le ka ka sa mo ia ngo fo mai fafu ya fai il bank ya ma li ele o supporting a ele ke le support fa le le a ka ka sa mo la ngo fu mai fa e pa wal messi li ele ko o e a ko manga o e fa se lo ia fa alu nga o nga le lo ngo fa ye me ka u fa ko anga ele le ye mo wa ile me ai e a ai ai ma ia la ku wa o ko we de kere kere le kere popular a lua se la wafe pa nga yo kalanga al bank mai a la fin au ia le vanga ia
0: le malo
1: yo la fin au mai le malo ia ele ilo e la ke le ilo inga me ia ka kilo Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah

0: Yep. Leo tu la mai datu teimi o ato e sfullu minuti on tale le tu la fa e le neiva beau. O le fale wale si fa salau la vale nei al fa e piiva se fullu valu ma le tasi fa mo la ula au fa longo ya. A tonu e ma ufo ile ava noa e. E ia ile fongchang ale group sa moa e fai I le I nei I le fale I le leikio le nei al fai pi I se taimpe o le lima I le afiaf ia I fa manatu atu le fono a le fai pi I le lima I le afiaf ai o le I fo I nga I mea ta wo fo e fi tal ngoinga I fono le ya a fa I mo sa wa vano ya le ai ya fa so ta I I le ta ma ta I fa I lau tusi e fa ali ai pe a fa I le m fa I ona e ta u mai le e ta tu fontang ya ai o le si O le isi mea taki fia kala noa I ai, I oi sa moa. O oi sa moa pe fōlinga mai ua iai atangata e otu e ka fafau I sa moa. I ua le ngata o aso fia fia, aso e ide, aso... O le New Year mali Christmas. Ai e ofo I aso ofo I nei o uni. E whaino le wha manatu ino le sisi ngā fua. E wha pēr ia le festival le a tātou. E o tau o le Mersina. Ya wa le fai le aso mo mo o ai fo io o sitem ya pio le ase sen o le aso le aso mo mo le o sitem le fai le festival le ol mesina ia ma le festival fo ile a tangata a prosini lesa le sa tau fo inga mai kai mi ole o yo warana yo sa tau e kaka a prosini ia le mai kai mi nia yo tau sanga a maka kuila so mo mo se tema ole warana Ya, po vai tei mi fa ele ole ya ja kere ala ya sola sa fai mo float sa fai floati ai sa kere nga o na o tangata aprosini ia ai ai ma le vaenga foile a le au creek kuliki ia ma le vaenga le o le au maori ia o Samoa o Tonga ia o le atu kuki ia ma la usia mangi ia ma le vaenga ia mai ayalangi ia kusa o paunga o atu nu usa taka ba ai e na vai tai miole o le tasi iwa valu sefulu io sa alu aktula le float kile ale ile alu atu ile awala papa le on le I lunga kongu al kako le kio Ya alak bo ingale flop le ingala kule fa nga chai o ile le be nga ye le pakka nga laika ile ile sit kalang o le fale o le malo ye nga kama ingale flop ya on fa ye ila ia le o fa fia fia nga ingale pakka nga ya pakka nga le o Okele nga sui o sui fa fiere ngol ol pak. No umanga fa nga fa yele. Umanga fa yel fa linga sa ka o le fire. O le fire festival. Ya nga ko sui pe pe fa ko lu nga sui le ngol. Ole. Ole pakale I de sa. Le sa fai e mea fai e mea o le festival le o le Warana. Mokua ma Warana o le upu ngā
1: aporiki
0: o le afo I kemi le o le e le winter
1: autumn
0: le
1: spring
0: o le spring Kusa o spring le nga I le fa
1: Aporiki
0: o le Warana I Warana I ala kusa fai e ila me I o float I ele o kere a nisi fo I a o kakou sa I ai I nga mai kai mi le fai ngol float wae ta I ai ala kenge sa fai makau pou Yo. Tai de kau pou sa. O kale ko e vai ngi de kau pou nga po feo ye. Ai bo wong o foi sesi. Sesi ku la la. Ya. E o mai la ke mi ngi. Ya la e fai le la e fai o isa mo. A le la o ka sa ka o isa mo te wila. Ya le bo suinge ya mesina ya wa le so mo mo se te male fai le so mo mo fo se te male fai il me nga le borana a por si ya ka por si
1: ya
0: a polik ya ke le ala me fa fi fi sa fai nga vai ke ya Yeah, I.
1: If I don't want me hour running
0: a. And I will fight. I was suing, they
1: go.
0: Ile ko fai o ese fo I me o fai. Eh, le nga lu le si kai mi o ba lu fa. Ka o le fai. O le yo.
1: Celebration of the fire.
0: Yeah, nga sa alu ole fire festival. Yeah, alme ai. Yeah, ole Warana nga amaka mai. Ale winga nga ole upu Warana ole spring. Yeah, la lai fai fo ilai samo. Nga lai fa mga ku fo isamo. Yeah, ai. Ole, yo.
1: Celebration of the fire.
0: Yeah, nga sa alu ole fire festival. Yeah, alme ai. Yeah, ole Warana nga amaka mai. Ale winga nga ole upu Warana ole

0: لا
1: لا
0: لا لا لا لا o le festival o ele o ka oise vai kei mi o le kau o le tausanga ai ka wai la ko io is a festival mo me la la inge o le tau
1: rafai fako anga pele
0: o le o koi
1: o le inwa vai awa o le abakanga la manga o mea o le au fai fako
0: anga au fai fako anga nga sa avaku fai e da ko fai
1: yeah.
0: Yeah. Me okele ilo la le uo fai e lako. Ia e fai a fale le ua wakua ila fai mai o le...
1: Fai fa konseki.
0: Mea sina. Nga waka uo le mea sina. Ia e wakua ala e oku ia ngu uwa ai e ma ngao e fia. Ia oku e fai ngi lako ngia kou siva mangi po angi si mea e fia fai. Ya yo ya yo abe yo ya ya kama ko kele la group nga o ku Australia mangi usila sa ya ay aku la fai la ko a wala ko si ba fai fa sa mo aku la ya le fai yo
1: ya ema ay ya ko le le mo mo kupulanga se va ka singa fonga ma fanga volo I fa forma
0: yo
1: le kupulanga o ye ile ya ile au la kapia samo
0: au la kapia samo online e o mai gaming e o mai ke
1: mam samo
0: Ole mang Samoa, la ua le uko e mang Samoa ua lakapi Samoa.
1: Yeah.
0: Ia ua sui le ingoa ua mang Samoa. Ia la ua iei Malesi au fau. Ua ka ua le Samoan Rugby Union something. Oh. Yeah. Ku so le aula nga le wo fai aku e le fai nga malo le iei ngei.
1: Le aufou.
0: Aufou le. Ia, ai e kasiala le aula e le skalai o le IRP. Yo.
1: Ngalmang
0: Samoa. Ia, le la wo sui ngei le ingo o le lakapi Samoa.
1: That would cost money to change again.
0: Le fua I le vao o Samoa ma le IRP.
1: Le kulanga o yele au Samoa. Ine ngei kaini.
0: Ol me la e ngei. La sa... La ua kuu. La ua kuu e uifo le... Le baenga o le World Rugby. E uifoi o I Samoa. E fai le se lako kalangoanga, fai se review. Ia, po le ale mea o iai walanga. O la iai le, la ua iai le au o la e whakalikali mai ku o Samoa. E le manguia loa mea Samoa I e fai. Ia, ave ese loa e le. Ele IRP sa mo asu ya kuile ngula le kolo pop
1: loco
0: bea belgium
1: belgium
0: bea belgium le ah
1: ngale ko ngulola sa mo mawola mo belgium
0: wa belgium nga so so am sa mo nga gilla ko kawanga le nga fai la ve mai si fo ngu Ya, la lai mau ai Samoa la, pale kong lo Samoa I. Abe iso lo ai oso ia ia Belgium kong.
1: Koe kau su e foi la ia se vangoe o ko.
0: Yo, ya, al mela nga, ea fo ie. Ngai, e su

0: Ea fo ie, ele World Rugby, ia Samoa, ia male vanga fou le kua kui, wa kusa vanga le al malo. La ie le vanga kupe au mai le World Rugby e fai ele au a Samoa. Ai, ele o iaise, al kemilange ia fa mai, le si vanga ia fa mai le aise so soangi al malo Samoa. Ile lakapi le aule al lakapi Samo malanga lewo yele au fou ya la la ya lu kupe inga ile au fou nga aule aule a Samo ye le se kupe o yai o ave ye sa ave ye mo mo sa ave ye mo mo ya ai le la ngo kalu ai wo ka wo misang e I le mele ya la la bo le ko ave lo la ku pe ale wo ave ku pe la nga le wo ye le au fo au la nga le sapote
1: ai api
0: ele malo ale ai au pi o la la ku supporting ai ya ele au ku le au le mangsa mo po lak pi sa mo ya melanga le la au ngi ya ya kusa
1: wala vai vai foi la le
0: ya menga ya la e foi mai dal vanga ya e a foi dele e ke le kupen o le lo loi ale mang ale la kapisa ale la kapide le au le a sa mo al mang sa mo e le lo po feo alu e kupen ya la la kausanga uma e kai peya el running o la kapi kai peya running o le malo e run el malo a uma le kausanga ya ma faides le audit ya wa penga fo ila le la kapi sa mo uma le kausanga Sue avele li poki o IRP me walu ile kupe male kupe male kupe ya ai ngo kala la bakaka fa logo loga ka o ise sause ise us pepa se kala fa le ya le wo mo wal kupe le wa la fo mai ele wo rugby le kupe pe fia milionga fa kau mole au samo ya a pawal me mo mo el ma fo fo kak o ai la ai le kup e
1: sa ho
0: o ai la alu male a fo le kup a o ai ai le si a fo le kup ya me ala la o fie kau sanga o kalunga nga le lei ia fainga o ke unga kupea a Samoa ma fa unga ai unga o le le lava o le kupe fa ale le au mai o Samoa e le pei o New Zealand o Afrika ma perkangia ma isingu e ke ke le la ko populese a o unka alo ia le aula kapi e yo umakanga ka il malai
1: support
0: la ko kupe fo inga yo ai ko kongo fa ka wi ticket la ko support nga kongo la ko up ya ala ngo ka ko we ni ol population ka ko nga lo se la wo lo penga lo penga le lo se la wa la fa yo ka ka e o makamaka ni kuso se full pa se nga ah
1: wa la ngo fa makamaka me tivi
0: ya na ya menga ya la ya oisi o quiero calo no sa fai as conga ya un moi fo vole o coi fai as conga bo mo fai mai si de ile le fai le as folele
1: oh
0: wala ngol as conga ye o maga ka fai fa ko anga e fa ka wala ko me maka ya ai le o e maka maka ah A mai la e siri la le e fai la suwalele e o akua e au fai whako a ngai maka maka mō mō mai ai. Ae umai fō, e le ai e siri a e whako a ngai le alu e alu la suwalele. E fa fai langa maumanga ia ngā sawa ila ia le la sko ngā i whakau.
1: Oh.
0: Ia le menga, mea la ngai, e le ai se kupe maua e le aula kapi. O ngai, ele o sapoti ngai kangaka whaalele, e o le malae. Ia
1: mangane ali mea foi. Wakalu ala nga whaile TV, ya. Yeah. Wai ei foi la, wakele ala nga maua e le au whai TV, ya teno ye, whaalu a wha ea i lungo ye. Wa mo ya asa ya ya kan ka sa o ya pi e maka maka ka lo nga pe ka ai mai se ai ka la nga fa e fa van ba lo
0: no a ku lo au mai fa fo e kumu a shon fa la vela e kumu a e kele ai ya ngo fo e bango ke le fo i me la e ke ba ya ku le inka ka ku ku mai e le kai kai le la vale population la ka ko e si di ai la le ole le bene e sa ole ia wala ga ole si mea e fai mai ia le si vaenga e a foi le le e fia milionga la fa io e fia milionga la fa io o kangaka ngo foi le ngu o lai e la ko au la kapi ia ko kele a waka o kangaka nga kele a le ngi la ko me fai la la ke ngo la fai le ka lo nga yo yo ngo la ia le ia nga e mo wai o nga e mo ko de ku pe ia wa ngo ki ki lo i la fa yo o ku ngu le e ia ko ngo le o le world rugby le li o ku ngu ma wa lunga la ia e ai New Zealand, Afrika, Engelangi, Australia, Argentina, o Falangi, o Skokilangi, o Aelangi, ma Wales. Ia, peko e kasi a se isi ngu po Amerika. Ia, ele o ka uri ai, ele o ka uri ai, ngu o le Pasifika ma.
1: No, ele kai kai lama le population pa.
0: Ia, a fuala ia kungunga e fai whakaikainga la o Engelangi Engelangi e mauakula ko kupe le IRP a kelo kupe a Engelangi e maua mai i le stadium pe a fai kaalonga Engelangi fai lako Six Nation fale kele la le kupe a Engelangi e maua inga kele fai kupe a le Six Nation au umala ka alo e Six Nation e kele la ko kupe mawai. Ai, o le kele la ko kupe ngā e maua mai i ngā stadium, pe a whaila ka alonga. E fua fua i la ko kupe lai Congo Bank. E le eise kupe o Congo Bank. Ngā mō meo loan lai yai. E leima se kupe, el vanga ia Engelangi o ia New Zealand. New Zealand pe su 5 milion al mea lae o wai. I o i le World Rugby, po le IRP. E suso aku ia i ma, e suso aku ia i ma New Zealand, o i ma Engelangi. Engelangi me New Zealand ke kede io. Ma au umai e, le Six Nation. Kai fia e ova ilunga kai se fulu mon kupu milion al mea lae. Lae ou e lwanga ngai. Ai kokongi a i kupe mau aku le keit. Ya a bifola i ka alonga ye abaku isa mofa i ai. Ke ba i aku a ke iro kua konga ngi o irisi kua moka ala kumai o. Wa e lengi si e ngofo mai o irisi ku. Ia e lengi se me mawhai a le baianga i e le coach male ngal pawal me manga oi ore fa karo sanga yang yusila e abe esele la ko e abe esele la ko prokola mele le run i kamaki ol pacifica
1: ha ka fiofi
0: ka fiofi kamaki e e sangi e la ko kamaki a lais ka isful fa ka usanga sulongo ka usanga
1: No, papulola,
0: yele kafiofia. Kafiofia yala yele inga a la cual ka meki le le yala ka alo alu lungol o plex ye ku wa yalu ya makokongi le le a la kulal ka meki va la ku sale ka mu fai e le le pe a fa pe a o le si ka meki ka mu fai ka mu fai ka mu fai ya e va ya kuwa e le ki ki lo mai ya ya ya ya ka nga ka e piki ya le au ya la ku wa Ya unga ke ya le
1: suli ko de o ye.
0: Ya. Suli ka lo.
1: Unga ye o le be o le.
0: Ya. O liki pe o po ai si ka lo nga e o nga ye.
1: O le me nga ile nga ai. Ile nga ai ya ya fo ya ya la komu le mi si la. Mo la ko ku la fo ora ai. E po po ko e va vai ka ma ki pacifica. Ele kakala po la lava e alua e a fapela.
0: La e alua e fapela. Fiu ka ue kuila epa e kamufak. Na le fai fai iai e kuila epa. Ia, ole si mea nga fai iai ea. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, kuila epa. O ole IRP. Kelele, kasa kaunga kasi le aua. Sa kaunga kasi le aua aper... A perkangia. Pe a fai. Pe a fai le World Cup. A fai le World Cup. Ka unga kasi le au a perkangia. Ave ele lako liyonga. Liyonga e piki mai i auia e fa.
1: A e auia e asko kilangi e alangi ma waiers.
0: Yo. Ka ulanga kasi a la e sa ola i a. Leva nga ka ngo. Leva vo ingo ka. Moka moka kilo kilo ele menga la me wala inga fa au vanga pe ele fe fa la ko au a o la ye isi ku u ye la fo imanga nga ola ko wi e fia
1: la ko fia in
0: fia in e wa ku sa ko lu isi a vango ala e ko lu isi a vango ala e ko nga e ma fa inga o ma ye isi ya ku melanga sa au kele lo inga la la fo ye E fai kuila e pa le meanga. E a le meanga wale wanga ka iloa walele. Ta ke iloa ala ka ke lau fadi e le se mea sao le mea lae. Le ia perkangia. Wa e ka ua al Great Bridge. A ka ua Great Bridge no longo inga la. E fai dole o lako awe kasi nga ka ua le liyonga. Inga mau aila ia leo la mango isi aku ngu ue kolu. Eo ai kong. Eo. Nya ala ngai. E maalo si alfi nga wali iyo nga fapeo la kong nga sa wali kalo. Ia. Eise
1: ka kong mea mafai. Ako mo isi aso e. Que hoy es escuela y me dice si cae calle pero cambia ya ese fue la mayor ay ay agua fue sin aleva que le no fue pero cambia le vea esa cabrón cuba vamos a pedir si como vale como un ama me acabo ay ay ay Julián lo buscó y el anca
0: Ya, ya, kakus kakupe sila.

0: fi nla igba yen ti won ba lole to joko ti awon mama agba ati baba agba idaji nkan ton so ko le yeyan tori kan to so oro marun won ati fowe la kan to so oro merin won ati fowe la ton ba ni pe baba e je kini ko ma koko ni e agba yi wa loja kori omo won ati fowe lo
1: kan
0: to so nkan to fe so nkan ti yo ba fi ma so pe owe ile se oro erin osu toro ba so nu owe la fi wa owe se pataki o se pataki o de je ki a ri bi ede yoruba bo se jinle to gboro si
1: ki na oyan wa tu ma gbadun leni abayo kan pataki
0: eni aba atunba gmx ogbeni gmx ogbeni ganiu to je pe won je n to je pe gmx won je n to je pe orisirisi nkan na nse won ma ya woran awon na ma se ya mi tukatuka omo mi lo mi graduate
1: ni community wa
0: ni ai be ni ni awujo wa gmx ma ya woran won tun korin on tun sere tagge a ba won soro won la won la won oye kan so wa e tete si o sori awon ti wa ni Queensland niyan a fe ba soro and atun ni orisirisi awon orin orin lo orisirisi awon iwe to fi ranse si wa orisirisi nkan ni o ta ba de rent to fe darapo mo eto yi to ba ni nkan te fe ki a soro nipa to ba ni ibere te fe bere to ba ni to pe pe yin go fe kopa ninu eto e gba wa lago number wa
1: 0404-592-133 oruko orin to ko niyan orin yen o nso pe gbogbo ota ko ni da fun won
0: ah ma je kan ta se wa o adura nla ni o adura nla ni
1: bo Harry song
0: kade malala pe awa na wa lori cruise pa gbadun

0: e karo e kason e kale lati gbogbo bi te tin gbo wa lori Yoruba language program on 4EB radio am ba won yo pataki soro awon agba to wa laarin wa gbogbo yin le ti gbo orin iri Mrs. Modupe Silas e karo e kason e kale o e se te tu wa ba wa soro
1: e kason e kale e karo gbogbo bi te tin gbo wa inu mi dun lati wa si ori radio 4EB 98.1 lati ba awon lotu soro
0: eni Mrs. Silas e fe ba wa soro nipa oro agba ati eko ogbon emo awon yan wa so pe owe leshin oro oro leshin owe ti oro ba sonu owe la fin wa ki le ri so si owe yen
1: nkan ti mo ma so orisirisi fun yin ni aro yi nitori aro la wa ni Australia ba te se ki gbogbo agbaye ni osan ale ati osan ati gbogbo e be yen
0: tori bi to tin gbo wa po ni Mrs. Silas ugwagwa e lo tin gbo wa
1: oluwa seun adupe lowo olohun te pe ibi ton tin gbo yin po gbogbo agbaye ni aye lukara lo to ni owe leshin oro oro de leshin owe Yoruba jinu Yoruba de dun Yoruba de o dun gan o ti o ede to dara ni nitori na so ti nkan ba sele nile Yoruba oro do ma fi nwe oro to ma fi nje ki oro yen ni ojutu pa ton pe lojutu ni pe to se ma ni tumo to se ma ni ipari tabi solution bi awon oloyinbo se ma nso se mo ngba mi awon eyan a ma so pe le pe malu ni baba nitori a fe jeran je bi oro agba ni
0: oro agba ni eyan o sowe to de ni ti wa se pe tori eyan funyan ni anfani kan ni pe ki en wa di omo odo
1: wa re ara re sile so o de tun ko awon to nse igberaga na pe ma se igberaga tori pe o nfun mi ni nkan tori pe o nse daada tori pe o nse ore fun mi ko de ko ni tumo wi pe kemi de a ma yile ki ma ki ma ki mi olohun ni a ma le ka ma yira fun tori gbogbo nkan ta ni nile aye yi gbogbo nkan ta ni won fun wa ni olohun lo fun wa so nkan ti oro agba yen so ni
0: olohun de nlo yan
1: olohun de ma nlo yan fun yan
0: nkan ti owe yen o to kon mi ni pe en to ba soro ju ni eni to gbon o en to beru to fe ba ma pe malu ni border pe ranti pe to re ni yin fun eni anfani iwo na ni suru o ni awon kan ti wo na nse o ni awon kan ti wo na mu wa to je ki gbogbo e fi da si ma gbagbe yen
1: o to ni se mo ona meji loro yi ba di wa so pe two-edged sword bi oro bi bele ngba bi ona meji ni o n ba eni to n rere sile ju ateni to n gberaga awon mejeji lo n ba wi wi pe awa mejeji la ma n se ore fun ara wa oun na de ti ma fi n so pe owo kan ko le gberu dori
0: toto ni
1: ọwọ kan kò le gbẹrù dori àkójọwọ pọ ni ayé fi ń dára ṣe rí pé Yorùbá ṣe rí pé ó lágbára púpọ̀
0: ó rich
1: ó lágbára púpọ̀ gan ni kò lágbára púpọ̀ so ìkan tí mo tún fẹ́ sọ fún yín ni wọ́n máa ń sọ pé ọ̀bọ làágùn irun ẹ̀ ni ò jẹ́ ká mọ̀
0: abi
1: sai mo pe o tun relate tabi pe o tun ba ile ita nso ina mu because iwon rere sile eni kan gbe raga eyin mejeji le useful fun ayin eyin pe mejeji le le le se ore fun ayin obo nla agun irun ni o je ka mo bi pe obo yi o n try pe o na le so yen pe eni yen na to n rere sile na o na la nfani
0: and igba mi to n se fun eni yen elomi ma n robe awon yan ma n se nkan laifi won sise fun o won fi agbara si o won fe mi si so but won sugbon won mo pe eni eni on sise gan
1: on tiraka
0: gan ko fi le achieve awon kan
1: to n gbe sile o to fi ran wo lowo yin
0: to fi ran wo lowo
1: iwo wa de ma ro pe ba ko je nkankan
0: nkan to sele ni e nigba mi so won ma nro be pe awon mi ma nro pe eni yi o nkan kan ma sele fun gbogbo e kan ma nda kilode se on nikan ni ke se so
1: obo nlaagun irun ara eni o je ka mo on tiraka o n sise o si n sofa ko to ri gbogbo nkan to ri yen sugbon wa ro pe boya
0: tori teri e se ba jade to ba ti woso oju e ndon n se gbogbo e mo gba ti sleepless nights wa nbe
1: beni
0: e mo gba ti o je pe gari leni en mu
1: beni
0: gbogbo awon ise teni e ti se seyin
1: e
0: mo gbogbo awon ile won ti kin sowe o gbogbo awon ile bi oro agba
1: ni
0: bi gba mi mo ma n ni mi mo be ti gbe le ri won ni pe ti yan ma n binu lowo won ni pe en to bi mo gan ati fun ni nkan kan ai ma so pe wo to n binu
1: o ma n so dada
0: awo agba lo ba so yen pe
1: lo
0: la bi kan joko
1: en to bi mo gan ati wa nkan ati ri nkan fun ka ma so so pe en to binu sugbon nkan to n so na o ni tumo itumo e na ni wi pe awon yan ma ma binu ibinu o da ise pe ti nkan ba bi e ninu so ko de je ko tan ibeli gan so pe ti bi mi wa bi e pa je ko di ale ko to resolve ko to so pe mi o se I mean mi mo binu so ibinu o da ibinu ma nje ke yan ni eje riru kon pe ni hypertension ibinu ma o ko ma nse nkan buruku si awon eniyan so o to ni e so olotu eni ti o bimo ati ri nkan fun ka ma ta so pe to binu ibinu o da
0: but you know you show will
1: Oro agba ni won de tun an so ikan pe won te se man so a tun so loyinbo sukun mu riran mu e pe ba ma sukun an riran sukun mu riran mu
0: won so da latin ni e sukun
1: riran mu se pe bo ba tell de je pe isoro wa nkan kan nse e lo ogbon ori e lo brain e pe to ba nsukun ko ma riran ti nkan ba nsele ko mo nkan to ye ko se joko mi sinu so ye kin soro so ye kin on so pe sukun mu riran mu ta ba nsukun a ma riran
0: emi pa bu ni e o mi si silas e jo wo to todi ke nibiti nkan ba le laju ele o ndun e o ko dun e o laju ele ninu isoro
1: laju ele ka ma ronu
0: ki
1: a si ma wa ojutu ka ma wa solution ka ma wa bi ona se ma da to ni pe ta ba nsukun a ma riran beni
0: awon owewo le wa ni tori gbogbo awon eleyi skile pe sukun mu
1: riran mu o sukun o ti lati riran
0: awon owo le di fun wa tori mo ke orisise owe wa malu to ni ru olohun
1: lo gbo lo le sisin fun o to ni
0: ile oba to ba juna
1: e wa lo busi won tun orisirisi lo wa
0: adie funfun
1: kọrẹ lagba
0: awọn ihan but awọn jinle la fẹ gbọ
1: awọn ni pe bi ọmọde ba ṣubu awo waju but agba ba ṣubu awo ẹyin bẹẹni
0: kini itumọ yẹn
1: ni pe omo kekere ma nko eko ninu nkan to sele sugbon agbalagba a wo ki lo fa isoro yi to time down ba wo agbalagba to ti pe 70 agbalagba to ti pe 65 agbalagba to ti pe 80 ti nkan ba sele si o ma ronu seyin e ri pe awon omode ojojumo inu won ma dun won ma foka kiri pepepe ma so pe on ni sugar rush kini kan kin kan ton ma ti mu o wa won kan ton ma mu awon omi osan to dun won yen o ti nkan ba sele si won isma kan wo pe kin kin ni won tin sere won lo niyan o lo se se wi pe omode meji to nja iwo ba won nja iwo ni ya ikan o wa ngbeja omo e to ba ya won mejejo an kan tun ma sere lo bo te pa gbalagba ni a ronu si nkan to ti sele tele una bi so pe ti omode ba subu a wo waju bo bi agba ba subu eyin lo ma nwo
0: iyen tu tumo si pe agbalagba o le ronu jile
1: ben
0: ko wo pe awon nkan wo mo se o ti mi o se toro ifiri bayi
1: ben ben
0: wa omode ngba mi o ronu jile o kan o ti gbagbe
1: o ti gbagbe
0: awon nkan to sele ti mo fi subu ki lo sele
1: kun sele
0: eh ki na nkan ti mo se koni ro be
1: koni ro be
0: adide abere si lo
1: nsere e lo ni
0: nsere e lo gbugbo e lo de ni anfani igba mi ti on ba nronu ju nipa nkan to ti sele iyon ni fe move forward eti eh igba mi o se pataki ki on ronu dada nipa nkan to sele
1: sheri owe mi tun wa abi oro ti oro agba mi tun wa ti won ni pe ibi ti agbalagba ba wa to nri nkan ti omode ba gun ori oke ko le ri to idi e ni wi pe agbalagba yen ti ni iriri aye to n pe le experience so iwo omode ibi to wa yen o le ri o to ba ti e gun ori oke o le ri but agbalagba le ri
0: mi wa mo be Mrs. Silas e ranti owe nipa aso ate agba ate aso atomode tan so pe omode oni akisa
1: to agbalagba
0: to agbalagba
1: beni
0: so bo omode ati agba won lati jo sise po oyan gba mi yan lati ronu bi omode
1: beni beni
0: tori owe kan wa ton ni owo omode ko to pepe
1: tagbalagba
0: ti agbalagba ko wo kiregbe
1: kini yen sele si o sele si mi ni jokan ti mo fe se nkan kan mo fe ra nkan omo mi wa so fun mi pe ah ya agba ma se bayi e to ma fi woko lo sohun yen wa nawo wa tun woko bo wa tun nawo nkan to fe se yi order online mo de gba mo gba advice mo gba bo se so fun mi yen o de din owo mi kun toto to nitori na owo omode ko to pepe agbalagba nko ko wo kiregbe
0: nisin be o wa se pataki
1: o se pataki
0: iyan dubo tembele omode
1: rara especially ni kon pataki nisin to te se pe awon omo yan ti lo sori internet ero aye lujara won ti lo se gbogbo orisirisi ki no poruko se research no pe
0: iwadi
1: won mo gbogbo nkan so eyan le fo oro won seyin o eyan le fo oro awon omo wa seyin rara
0: awon asiko wa tin lo awon owe wo lo tun ku so won yin o da bi pe ka tun bere program en fun mi ni awon oro kan mi wa mo be afabu ni onipa igba ti awon yan gbadua
1: o to ni
0: we a ke so fun awon yan wa tori mi rerin igba te so
1: o to ni nipa obo ni se ri won ko se won kan ma nso kini kan na ni lara oro to dabi owe to dabi oro agba won a ni gbe ko ba won gbe to ba ba won gbe wa gbe seyin kule e tori se mo bi pe nkan kan nsele feti e sile ko na mo nkan ti e ko se so le ti mo fe so fun yin nipa obo yen ni wi pe obo won ni nigba ti won gbadura laye ati jo ti pe ti pe egbun yan se ami ami obo yi o sha obo o sha mi o won ni ohun lo obo se nse am am am titi dollar so ti won ba gbadura legbe sami o sami o ki nkan ton gbadura fun yen o ma lo sele o but am oro agba na ni sha
0: oro agba ni
1: oro agba ni oro agba ni
0: won ni oju orun ko to eye
1: o to eye
0: o to eye fo
1: beni
0: life ya pa konra won
1: life ara konra beni
0: oju orun to eye fo life ya pa konra won
1: beni
0: mo fe ka fi yen pare kini tumo owe
1: ah itumo eni wi pe olorun to da aye ati orun wo ti fi aye le fun gbogbo omo eda ko ma ro pe tori pe wo wa ni bi kan ko wa ro po ti wa nbe ko so pe o ni fun omo ni keje laye lati se dada
0: a shine
1: oju orun gbogbo the sky is the limit for everybody
0: enu mi se dada ki se pe o ma di wo lowo
1: rara ko di e lowo o
0: tomo yoruba mi ba nse dada o da fun gbogbo wa
1: o da fun gbogbo wa ni ki o na ko gbarukuti ko ton pe ko ran lowo
0: ko ti leyin
1: ko ti leyin ko ma so o to oro ni oju orun o teye fo ba ifara konra so o kon so fun ana ni pe ka te won ba te mo se dada ka wa na ka ma ran lowo ikan ti to nso niyan
0: Mrs. Silas e se goni fun awon oro agba te fun aleni agbadun egan akorisirisi awon eko to da to de ma tele wa ni irin ajo aye wa e se goni
1: emi na gbadun ati ma wa sodo yin as if for ibi radio inu mi ma n dun gba gbogbo e se
0: goni
1: mo dupe
0: yes
1: e se
0: Udabo.
2: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. It's been a year since we rolled out almost 160,000 new green bins to residents across Brisbane. In fact, if you lined up every green bin in Brisbane end to end, it'd stretch all the way from here to Gympie. Together, we've helped divert nearly 69,000 tonnes of garden waste from landfill. It's a simple way to protect our environment while keeping your yard neat and tidy. Head to our website to find out more and to make the most of your green bin today.

yan ra o ikitikete kin ya gbo wa lo gba gbogbo lori ede Yoruba program lori 4EB 98.1 oloturin koshi oloturin seyi ato oloturin ola yan ni lebe o sin ti gunyan sin ti so be gusi sin ti so be sapa mo kuro lebe o ko agbadun radio ni ko agbadun kan wi lojojumo ni gba gbogbo o kuro lebe o ikitikete sin ti gbo yin okun yan ra

0: Nyoku. Makuro liberal. Awon ekiti. Awon nothing do me. E ma eye farabale. Gbogbo awon eka Yoruba. Gbogbo won na ma pata pata. Awon ijebu lodi. At our Ibadan. Loading. Awon ife.
1: Awon ijesha.
0: Awon ijesha.
1: Awon yonye.
0: Ah. Gbogbo won na si ma soro.
1: Ah.
0: E ma ma gbadun wa. Deni. Eyan sha ma tete si radio yi. Ede yin gangan. E ma gbo.
1: E
0: ma gbo Ekiti. E ma gbo Jesha. E ma gbo Jebu. E gbo Ibadan. Awon owo. Gbogbo wa awon Ondo.
1: Ilaje.
0: Awon ife. Gbogbo wa la ma ma gbo ede wa.
1: Awon sekiri ton wa Ondo. Gbogbo e le ma ma
0: gbo. Beni o, gbogbo wa la ma ma gbo ra wa lori radio ni Australia.
1: Ati awon Yoruba Kwara papata. Yoruba ni Yoruba nje o.
0: Yoruba ni Yoruba nde. Omo karo ojire ni. Omo karo ojire ni gbogbo wa. Ikoni wa.
1: Oh my god. O GMX mo gbadun interview yen.
0: Beni, orin GMX one in a million.
1: One in a million. Beautiful. Beautiful.
0: Oda. E Google search e lori ero ayelujara ke ma gbo.
1: Lori Spotify.
0: Lori Spotify. E ba agbaruku ti tiwantiwa leleyi. Nkan ta de so na ni agbajowo la fin soya te ba ri eyan awon eyan laarin awujo wa. Eyin na e de agbaruku ti awa na. E so fa awon ore yin, e so fa awon eyan pe won so Yoruba lori radio ni Australia o. E tete si ke gbo anfani ni fun gbogbo wa. E de le gba wa lago telephone number wa 0404 592 133. E de le female ranse si wa na info@yorubaschoolaustralia.org.
1: Ojo ti lo
0: looto
1: ti lo
0: looto arojo muso lokun agbadun ara wa sha o
1: mo mo pe olotu ola won ti koja Grenada won ti sumo Venezuela kan sha sora ra kan sora o kan sora won de ngbo wa lowo ka se soro
0: yi be ni
1: won ti fun mi ni warning ti mo so fun gbogbo eyan ni vitor lo
0: won gba wa
1: mo so fun won pe ko si nkan to bo latoke
0: ile ogba
1: ogbadu ara won
0: beni so ire o
1: ke ni ose to da
0: o dabo
1: o dabo
0: ire o
1: gbadu ara yin tori ogbo e lo ma da
0: beni o ti e ti da o ti da ose ya san wa si re atayo
1: ami ami.